0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalo na bu Jesusu laniega.
2: Ubu ya gurugi mafiere de tinha ani uribati. Atribei sa dan nene de rohuma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bay. Barubai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahu ligi lung. Abalahu churuni sifiri uribati muwarugun. Abalowe ha gudini. Abaladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Abalareida guagudini irahu. Abaladere geruni luluguchi. Abata weri du hanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegu bai Jesusu abalaniya guhon lani disipulugu.
2: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba au le ugari garuwa rgate aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelaniya gubai ladega darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya luharinya gulung lulafuna guagadani lelarinya gubai hon. Abahagume seru disipulugu asigene hamagua lwagukala wairi gutimabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanigu aba irahu lubadun abalarinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unabugutimabai hida lige wairi gutimabai.
1: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
2: Neveri diru humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le layara fa dubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lu ladiga ni luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa agle luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halonha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Danle harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gu lun.
3: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladiga ni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun aba ladenha hon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahimbuguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
6: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabiebe.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larigen aba larihi larigong. Mabuiduti lulila na me laruin habongiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbay lidi nyi. Larinya ga hon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagami itinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagami itinye ha gana guwong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hong tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa.

0: habai giribu guda humai abusurune. Rede humati da muna tugu ya tonyin lubai heresi birua. Ho humai me gura leishi guti hon uo gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua. Ho humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aninha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laru in habungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninha game. Ibi nilikali kin hagayra le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu jarafa li la laru in habungi hon. Naninha ne hon. Lagu lidan la meweyu ligia. Anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya lida me luweiri agusaru ni. Weri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu larua ihabungi yu.
0: Le agambu tu agamba lumutina. Le mahati lagambu no mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina. Mahati gini ya lagambu ni nugu chile au na habalini.
2: Aba hagiri budu, uru wa wendusu disipulu guhagia, lidage hako yesu lau ugundani, aliye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto ya dale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lun hadugura gun heve aguru lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusiel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweiri guni bu nugushin. Bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya lau ruwei ku hama profeta gu abuse runtia yabe meha harihini le harihu bai gueto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti loucho guni Jesusu. Aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit.
2: Larinya ga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyein.
2: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Aba ti launabu ni Jesusu larinya ga lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiverutin. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Gulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levin nyengi. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. aba la sigiru ni leibugu. Aba ti la sigiru aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umeligia. Dale larihi bali aba lagu de medagun lo. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile lagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni lagu li lugu burigu. Aba la nuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lo nigiruni. Laruga, dale leibuga la Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wuguri le. Aha bu agastar amu lwe le nichi gu bay bun lwago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gi uru wuguni ha arufu du balin lwago libre la le uwe biliwer ho wali na barita gu.
1: Larinya galun.
3: Le gudem he bubaylu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Bay ba. Ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu lwagu luwe yesun. Aba la chiliru lidon aba liriru fulasu. Lenye luboy teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya guboy. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
4: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabu gwa, arinya ga batun lu tidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya ga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudi yon lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu waga kate ilen lubu imagida rumbu ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gu bilabu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banyan lun hafaru nuhi lagubay, larigyan lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanuhuwani mafiyo gati larigyan lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da dun. Ma lugru wati asengu du nuru lagu biyan gawanu, lausun lira, Mabule induti bungi ni aba hadagi. Ahi tihuguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesa ruti hagibuga gurige luago nani guhama. Narinya gubaginya luago nani guhama hagibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibuga gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago au le uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifiri sandu, sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lunha goseron, o hagibu giyon la tabuti guha ligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura lunha dimuraha, larufdu bay sifiri sandu le lunba inharinya guni hon.
1: Aba larinya gun, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maistur, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladiga mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichi gu lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nuhalia bala nareide isun le naluba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gu le ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb, gurab, gunda guaba, gamalumo larinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisun le buma bayaridanyo, kaba saun le redere. Itaralinya la susere dun lu gurigele ondara wagudeti, irisi ni luni wagua. gamalumon gudeme ti ligibu gyan bungi.
1: Abalarinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sigul tau daugo. Ari huma hon dunur, mabunda guntinya, malubaha, magi ligia haigi, lausun lira, ou da lumutinya bungi. Me begi timate ufunagi sigul hau dunur. Uwati ni aba hidagine gayara tilishiku ni ibini aba ora, lawun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahusin fulure. Mawadigi mariti, mahuchakon ligia la dauragon. Ani lausun lira, ke inariye guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, me wende tunti ke aba lidagine. Ahin ti itara liya lubai, La daira kwago duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo anharuga lagu dunya, ugia di game sa madura kwago dun la, logwa tafinye ugia le. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umay lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyi, lau sumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni laruwa inha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagea hamuti li nye ilon haigini. Nariye gubali len hong, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi in hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agagu duwanyu fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu laniye galun.
7: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: No furume guari go oni gritte conflite. Ufana da ligia, le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, lo agu lishi gube lan li yubu dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bui chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyubdiri, ani maranse ronti, ma bahu din le, la bui chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, Aba ladugun kati leburi lunti la bwishun lwegiye. Mawiri ube la bwishun. Le unti lichiguwa gibeti, gibe bwe aluguti lumagiye. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha, gibeti mabwe aluguti lumagiye. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligiye. Lunti nasigun lwegiye aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa lwagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinya go luagu laro ga da lah, anilige asusereda. bien wa tigi bu hugu yale subudi hamu ti luago ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidi ya lubai luago ti ligabri dan le gata balun hun ka wago sinya lubai ha subudi runi katele uwara wabai hungo ahin aguara gada aba gurige buago aba bidi luma ligibu yun lurudu hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubare ke hachilurun manika lamu gabu ligibu giyon agusar guduti Lele deregeru nibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisuru gon. Nari ahane bon. Lago mafri dumba dibu la nyegien. Darai ba fayeru ni lagu mohon bigawana.
5: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia. Aba hayabi girigia. Aba uda golu Jesusu. Hawagu bugiri en Galileena. Ha lafara gubanya Pilatu. Uwara hama anima alugu. Ha afara wagubanya. Luha dagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luago ladiga na luweri hafigon Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luago ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita watun, luago uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linha guinha, lauson lira, narinha rehum, lago ahan la massacre ha, ho e gubaguinha son huwe.
2: Abalabau dagunin Jesus o templo lehon, larinha ga.
0: Nhenhen aba uguri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahen guinha tubai, madariti ni katatuago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, urwali irumuga buguri wa niabi alwa igu tuago idibuto, madaritina. Tchau bom. Kaba uwago tereda nye luago ni kata. Aba luna bu nile au nigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luago ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuago. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
2: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la daga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinya guhon grige hanyibanya,
6: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangu watigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu luago luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa in habongiyo. Itera linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
2: Aba la sigiru ni Jesusu luwayesu Jerusalem. Arufu dahein na ligia, lida burisun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
2: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gien. Ladiga kay narinya gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurugu, aba meti louna bunu, laniega me, Aria ganale hon luagu ibidi humano ibidi no halena huma. Dise humano isun hugela dugbe uribani. Legia bahaya huha akun ha mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la ruin ha bungi. Hugia me asagaru a bogudi. Ayabi bagariga luigen obo lenyenge lube la bochaweyu luma luige lenyenge lube laluda. Luigen norute luma luigen suru luhanyuru ega lida la ruin ha bungi. Nyimbanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto, agia ba furumietia, hametia furumietia banya gueto, agia ba agumo honi.
1: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu Jesusu.
3: Bai bayagi, nadiga busenti eros lafro ni buhilagube.
1: Abalarinya guhon.
0: Hei ba, haniga melu uguri bibuti ligia, ugunya luma haruga. Nasaga hasi firiguburiba tinha hadagin agrigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahum Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamu gua huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu. Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datin liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagdan aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagdani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseu gulun.
0: Furume gwarige hidangia, ahin egwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la saga rubay nyengia furese.
1: Abahasin logu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro hon lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aban ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misro habalun, larinaga me bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan lunabun agay ubaru. Tamele ba misro hon lidon aban fedu, nyuruba lidon lunabun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misro habalibu, larinaga me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
0: Damele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyango banya unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibihu baiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumbanya lagu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwen ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale chiluhali ore lun adineru ni aba lona ha ni lumuso aninya ka hon amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya gu luago sinyala houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba aganye had na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bayi nidi. Dale lagiru budubi musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubu diri. Aba dila ganyi du liyubu diri, abalarinha go lumuso bai balida son o male uburu bai banuga nya meha go deme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gen la dugni abalarinha go muso lo le yubudire na boreme adega nali le bubai baino ani ani ha meme go ubaru abatilarinha go yubudire lo muso ligia bai balida son o mo bau go din loi uburu go loma son fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no luha yabi lidon no fedo buintamo ganuba la de ganarin hane hun lagua bain la ni aba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinere gudun
1: saragu hanya gerige afala roti hesusu aba lagara ragun aba la rien go hon
0: sinyati nani go bain la le hin sin habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu Oli bagari wanarigo sugo nao. Legi ya manungu tiluguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lulagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniega me, gumesa tiwuguri le aba wadagi manu sinyalumuti agumucha. Ahin la uri bu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri bu ha hama, lun hebelu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migruti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahileferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labwidu reguduni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaro nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa non li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wago bayi non buwago. Ariye ga bayi non idaliye la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti na diga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badowe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya badue ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marichara ku bay lida le mi bebay, marichara ku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagi ya afinyera huwago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon lau hamege amo, kabagi ya ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuga ime le aba kei ni kata. Sinyati le servi dun walu bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bay grigi kei kate uweri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Lumagyan li lurudu Moisesi, lo maharuda ha profeta go dari lumon li dani Juan. La purige honya uganu buiti le lago di la rua in habungi. Ani songurigia, hocha tien lo rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubau. Lubara gen magun filirun la, aban letera li dagen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari duto aba wuri to igira guaro, la dugi nyagin agabarahani.
1: Ariye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, dagwa ufinu tuto wendego to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digien lo ilira, Ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abramo lo. Ani hin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu gu,
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bon sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
7: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi aba hida gen anye guti lulu muso, danle lagiri budon arabu gen, larige lawonha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri muso, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa. Uye ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu belarinyago bungi yon lon hadugani, lonti harinyago, monsu mouni tiya wagaya, ladiga lere ginyi lombe wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lon itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aifu da guahon fadirigo.
1: Dale houdien luboi, aba hareidago. Yine ti aba hadage, dale la lehi ba ilago areidago ala, aba lagiribu du lenyin luboi Jesusu, adimule heina buiti lagu bungiu lau umala liheleti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anista mari na wuguri ligia. Abatilariya gu Jesusun.
0: Ma disinya no rei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Aniha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariya gu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itera ke larihin, aba labiri haniga luige aba luba sielu, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowirgati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagia me gurige halani na dan le nao. Keime hala susera dun lida lidani noe, itera lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule wakuri karu wargati. Dame haligi ya, heredere meha guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanya luo hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahe anihi lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feriti rubay. Le ferdiri di libagari jau ubogo, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, Aba hali gudini haniye galun.
3: Hali ya basa la susere dakate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, loa gulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lida aba fulasu. Minebe linyo bungi yulon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yulon, minebe hagia gurigi yulon, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichigai bungi yu haricha lani guhon, hayumura gutinye lo ariyabu weyugu, laludu ba funagi ye luba launabunia. Narinya harihon, lagu lichigubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiribudun awle uguri garo wargati ubowagun, nadari rubafunasa afia ni hada agurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariega. Pungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadile, ayunaratina bia uwe ya solida adima solu na gumfliru mbuma. Ronu mutiginha disse lida que cada sala é belo retorno bom. A gente agubra a licença na gumadi, a balerédero disse. Mas bom ser útil ni lulinhuro ni larinhin sinhelo, leluê no luna bom lanango longo. A boher gulei lanigua gulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudemena bom, aulega figuti. Narinha rehun, luago giribula agubra a tiligia lubion, recebem o lei bongiu, mama fari seu ligia. La de galea nago te longo a weiri, una bobeila nago, ahin le una bobeila nago longua, weiri beila nago.
1: Anahoa tinguinha irahin lu Jesusu, lu laguru ru hawago, tan leharihi bali disciplu gata ilê, abahadem hahonha ananha balinha irahinha. Abalarinha gu Jesusu hon, lu hasegiru ananha irahin lu, abalarinha gu hon, lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahinho numo, mamahara huma. La deca haitara banya kei iranhinho, hagi a lilinda banya laru em rabungio. Ninaru hau, logo lela merece biru lumuti laru em rabungio que aba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalga dani abahada ge abutigu Jesusu, laninha galum.
9: Maestro buit, ka lum buina duguni, lunga yara la nibihini e bagari magumuchadit?
1: Laninha ga Jesusu lum.
0: Ka wago barinha ga no buiti, abarguinha buiti, bungio. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
9: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larinye gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le bumabai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ilen, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisin. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru en habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw le belurun aba rihisi ti lidon laru en habongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
3: Kate ti gayara bela salbaro.
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga, gayara lumuti bungio.
1: Larinha ga feduru lun.
7: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipo.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigo, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago larui ha bungio, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalarinha gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, lenyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu aule wuguri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera abanao anaba hamana me suegua, habai chubadina, larigien abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, Nasaro balidange owe ni luago luruwa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Danle achilre inali Jesusu uburu guheriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago gerigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harinha gulun, laguaninha la Jesusu le Nazaretna asgranyige. Aba ti laguara ha larinha ga.
10: Jesusu, la duga wa gudavidi, gudemenabun.
1: Haluba luba banya, aba hadem halun, lulama nichun, ligietuma laguara ha.
10: La duga wa gudavidi, gudemenabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugei, dan le jarafa lilun, aba larinha gulun.
0: Kapa buse rumba ina dugu mpun.
1: Aba larinha gulun.
10: Nabureme, buse atina narihi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba lafalaru ni Jesusu, ichigaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu herikou. Abalagumeseru asgara uburugu ginye. Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, Abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
11: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarihini gulu Jesusu.
12: Nabureme. Nichika lamida le numa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigu laulu.
1: Lariaga Jesus ulun.
0: Seluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinya guniburi Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadei na lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, lunharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruweime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubai, Abalona hawagun lumusuni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gun bisensu. Abaginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti ladiga nanuhu de boy. Ladiga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uru ilun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginyan.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme lilidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wagu hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halaga duniya laburinya harinya gahon.
13: Ka wagu hafara gade burigle.
1: Aba huna buniya harinya gahon.
14: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugni lu Jesusu aba hichugu nu hadaira gula naga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gun, umadara guluba, dan la yarafanya, lularari rububule olivo, aba hagume serusun ha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga,
14: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wa bureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli nida lini wage.
1: Abati haria gufari seugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
5: Maestro, haria ga bahombani gulu hama nichu.
1: La haria ga Jesus hon.
11: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. La guara hapa labu li dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, laniaga.
11: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu wa lawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni chakubai fulasu son soi na kubai migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu afara waguba son huguye la diga me beresen huma la ora le liabi bai bungio asal baron
1: abati le beluru Jesus u templo rugun aba la sagaro nia ha alugura habanya ni la ria gahon
11: la ria hare ti da leneru bungio luba na fure duni ligi batiri nuba ahi huguya baru markei haba hiveru tim
1: Sagu buriveyu, la rufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20
1: Lagaba veyu, Dan le templo ruguluboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Nalaga dadiginya abakate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyeru wabailun. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, luagu ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi buri kata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
11: Nyenye meha aba uguri abu na guti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi yati mabai nu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harini bali abaharini guhamagua, anihale lumbi leresi biruni alaga, wafarali hilagubi, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru nilida genfulasu ligia, abahafaru ni hilagubi.
1: Abati laligu daha Jesusu ulariega.
11: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafara gunia nadagi mitinya hagia hilagubi, abame lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, abaharini gu.
3: Masusere de la muga iter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
11: Kati lila bele buru nyubaitida lereru bungio, lenye lube lariaga.
0: dubule me aube me berese hama abu na gutinya ligia al dubule tima timat purume war gle chuger guti lagu dubule ligia la nyoru de guba leti uaguti laburha labure chagubai
1: de dameme ora ligia abahalgu habutigu uriyu hama arufda tien liluru du muisesi harugu duni hesusu la dega hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu lelarinya gubai.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Stirgli ni Dani Lunidi.
1: Lari ge lanye guni sun le hon, abal lede teru galile. Lari ge houdi lamulenu, lige lidi Jesus sulida afedu lige. Mafura aguru gulinya, kamahamuga mabuse eru ti lari hiniwa. Itra linya halu hani huri ulida afedu lige. Aba haniya gu.
2: Hagei funasavu girile.
1: Sarago haya ti algu dahati eluagu, hada grige. Nyenye nwaniye kutia luwago Aba ala ugiri buiti lige Hibiri ya niyaga
2: Mabui dunti Eye halumuti yangirigi
1: Uwati niyaba adimu na hati ifunahagu luwago Latiga Hanufu di hawai huri Lamida unhali fedhu luma kwa Ligia Lebelu nuhesusu templu rugu Aba lagume seru arofuda Aba tawairi duhanigi huri Aba haniye kwa
3: Idalinya salasubu dinumba ile sarago kate Matuni haga ligi.
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Le narugu tahabai mama numagiyati. Numagiyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ranse ti lula duguni le la buse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumagiyati lubai bungiyo le narugu tahabai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la duguni lun luweiri gu guanarigu. Le alu habai weiri gu ni lun leuna habalini. Lige ariye gubali inarune ani uwati maricha ulida. Ma inarune luago rulani Moisesi lurdu hon. Lausun lira, uwati niaba hida ge uwara duti luma lurdu ligie. Ka wago habunse era hafaru nehilago bai.
1: Aba hariye gulu.
3: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilago bai.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Luago riga ama kate lena digo bilida luweire mera gunita weire dahanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luwagu tihagaburi huriyu le seini tuwagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu seini tuwagu laustarun ibini lida luweiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lida luweiru emeraguni luweiru gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdun aba uguguri dayaru gubilida luweiru emeraguni. Magusera guta huma laule harihubai. Laula irisho hagusera guta.
1: Abati hagumeseru hada ge haga nobe Jerusalem alugudaha hariye.
4: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimri hali gibuge guriri wo. Aniwati niaba ariye guti nikata lung. Lefna sa afiye hama gumadi matelwagu wugiri lale Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liadin le. Ahiti deme liadi Kristu, ibidi ebo inikau haliege la liadi.
1: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu dahen lubai templu lugu, aba laniye gu lau umala liheriti.
0: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la, ligie auna habalina, ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niyabi aniligie auna habalina.
1: Abebeti habuse anu hadagrini. Uwati niyaba aguru tiluagu ladiga machili jilila lidani. Saragu haya afiru tiluagu. Aba haniyegu.
2: Tamele liyabi Kristu ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile.
1: Aba hagamu ni fariseu gule haniyegu begirige aluagu Jesus. Hagie haa haputi kufatili. Aba hona hasuda ago templu lugu gilu hadir. Aba dlaniye go Jesusu.
0: Murusu lugu bitane redero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
1: Aba di hagume seru huriyu. Algu dago hamo.
5: Haliyo mbafunasa lidi le sinyabi lubai nege wadayru ni. Leibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wahabadni gama lumon madari hubadni. La diga sinyabe ilahidi lenyi himbadina lubai.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu la umala liherete.
0: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinya tinuago. Lawi habaduna wima titita gila nigi, keitania gu nilereru bungia.
1: Laniye gu Jesus lau lira, luago, hala afiru te luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungili na Jesus lari kun cielo lindo lueri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kate ile abahaniye kun.
6: Inari ni lwagwania la profete le mehelubo ili abi.
1: Hariye kahibiri.
3: Aniha Kristu bai.
1: Hariye kahibiri.
2: Ita lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwaku la duga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
1: Aba lwai tihafari na kukirigi ya lwai kia Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadairini. Uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundu suda ragu hatani na templu hari igon. Hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba hania guhon suda ragu.
5: Kawagu manegu habali.
1: Aba hania guhon suda ragu.
5: Uwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
1: Aba ti hania guhon fariseo guhon.
5: Igira wagu da dogin ya hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinyetien lwagu. Aha yegrigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi yebubo nye luliludun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu, leyendo ba yadimu nye luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
2: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamei furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
1: Aba tihaniya gulun.
5: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufule say. Aturi abon leren ubungyu. Basubu direba iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
1: Aba hau disungu bay habyo.
7: San Juan capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu. Aba lidi luagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Aba lagiri budu templu bay. Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba la nyunu. Aba la gome serung arufu da haho. Aba tihanu ga arufu da ten lirudu moisesi hama fariseugu. Aba uri hadari regu agabar hai tuma. Aba hichu gunu hamida angu hama guha nyeime. Aba hariye gunu Jesusu.
7: Maestro, anuha buri ito dariwa guaru agabar hai tumari. Larinya hare lirudu moisesi habagu hibe burinya ha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu angie mbugu ya kabariya hube.
1: Ariyangu bali lira lu hochagu. Nugebu nala hichigu niduna. Aba dilena mchua Jesusu. Aba laburi hamuwa rugulao luham. Iti hasigino aliku dagui. Aba larana. Aba laniyangu hon.
0: Furumi uwarek hidang ya lema figo nti. Siyo lai furumi ya tidubu tuwagu.
1: Aba ilena mchua. Aba lasigino aburi hamuwa rugu. Da hagambu bali lelariye gubay. Aba hafri duga aba aba. Hagome serahama geha waina mutima hanya banyo. Jesus urugunye eredera tumawuri tuguye. Aba tlariye tuagu aba lariye gutu.
0: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
1: Aba taniye gulu.
8: Uwa tini aba nabureme.
1: Aba tlaniye gu Jesus utu.
0: Ni au. Masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hadigi ya ba.
1: Aba ya, la dimune ya Jesusu hon grigia, aba laniyago.
0: Au li lampu bay ubow, le afala rutina, maibu kum bay lida luburiga, ibiharugu lubay larugonga le ichigu bay ibagari.
1: Aba tihariyago fariseo gulun.
3: Buguya, ba dimune ya buiti buogu, me begi ti lira.
1: Aba laniyago Jesusu hon.
0: Lausun, au la dimune ya buiti nuogwa, Gebegi ti lendarinya gubay. Au subudi numuti halinya ge lan niabi luma halion balan nidi. Ahe huguya. Ibidni ti hon halia ge lan niabi ni halion badi nala. Huguya. Agosa ragudun kai hasami naru bo waguna. Au magosa ragudut ina niaba. Aha na hamuga agosa raguda. Na dugi ng hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudun. Nugu chile una habali na lagosa raguduba ginya numa. Buruwa ti lida hilurudun. Lagu dan la le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate gebegi la le harinya gube. Itra linyati au atimur habay lagu nufule sen. Nugu chile una habali na atimur hatiginya lagu nufule sen.
1: Aba ti harinya gulo.
5: Hagei ge buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
0: Ibidinya ti na hon. Ni nugu chin ibidinya ti ginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
1: Lida laniya gubani Jesus kate ile. La roof de templo go. Lida flaso le ñe tubei briga foto laga y senso. Ma deur lu muti ni aba la de ma chili gilina lidan. Aba ya lari go Jesus ho.
0: Au neibuga ani halu habadin. Gamaluma ho go belida hi figon. Siati hidi le ñe hi balubai nidi.
1: Aba ti harinya go horio.
3: La faraguafu na salungwa. Larinya gubai sinyati hidin lenye himba lubai nidi.
1: Awati laninya gu Jesus hon.
0: Una buna huguya. Ahi au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahi au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubai hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahi mafinya hubai luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Abati harinya gu lo.
3: Kata buti.
1: Aba laninya gu hon.
0: Le naninya gubai hon luma gebinari. Gibeti kati lunti naringo ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kati rigubi le nagambu bi luma ge leuna habalina naringa hon lile no ubo.
1: Gamalumu, uoti gufuna dhamani luago la ugu chili la dimune ha hon. Ligia laringa gubai hon.
0: Dame lehi nyuruni na aule liro uguri. Ligia meha subu diuruni luago au la au. Ani madungu na ni kata lita niri. Luedi gale la rufu tupe inugu chino. Ladega numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chi nabugo ladega dega nani le au bi lagunda rasunwa ta
1: dale lariye gubani Jesus sukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon horio hafiye bai luago
0: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
1: aba haniye gulu
9: La diga vagu aburamu vagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya ti barinya gubailogu wesefuru bala.
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Ninaren hao, luago sun la ha digu banya figou, le damu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna, ahinti aba isani, hata agia titila namuna sunwa da. Ahon lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru bale tima timati. Subudin nali luago la duga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubai bai hon. Au nadumre hen luago le la rufu tu bai nuguchi no. Uguya, adugyen le hafurin terubai luma ge huguchi.
1: Aba haria go lo.
10: Abraamu waguchi bai.
1: Aba lania go Jesus hon.
0: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraamu. Adugyen hamuga le la duga bai. Lausun aria ga nali la inara ni le la rufu tu bai bunkyo no hon. Busiatu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bai huguchi, ligie ha dugu bai.
1: Aba ti haria gulo.
11: Mama ti awagie basta di. Aba rigunye wagushi, bungiu.
1: Aba laria gu Jesus hon.
0: Ahi hamuga bungiu lubai huguchi bai. Tinsitin na hamuga hon. La duga luma gie bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi, bungiu au na habalina. Kawagu lansi ya rubi gufuana da humani le naninye gubai. Ladiga mabuse nuhu maha gambu ni nerero. Mafi ya hugushi bai. Lani guhuguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Gafar hati gubai ni mafi ya luma gefurumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini. Marinya gutiginya inarini. Lidna le larinya gu iyeni ladumirin ya keli gabri. Ladiga jete ani ligia lugushi bai iyeni. Ahiti au ke inarini lubai naninye gubai mafinya tunu. Kahida agenya gayara bai larufu duni lau gafiga una. Ahinti inare ni lubai narinya gubai. Kati wagu mafinya hubai no. Lelani bai bungiyo. Agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya. Kei mama hubai lani bungiyo. Ligia maha hubai hagambu ni.
1: Aba tiharinya gulu.
10: Wanari lau warinya gulau samaria na ba. Lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bai. Nichu gine inebese ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe ni no. Malu hati ne inebese inungwa. Lausoni hii ila aba aluga lumuti ni nebese, aniligia le agusere gudubai. Ninaru hao, lagulela adugu tikasu laule nubai bai, mawui bai la.
1: Aba tiharia guhuri yolo.
10: Anati gweto, choru wa mali lagu anihi ila sifiri uriba tibida. Ilati Abrahamu, ilagu wa profetagu. Ani aria gagidibu, lagulela adugu tikasu laule bubai bai mawui bai la. Wairigu tipufunage lui wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilago wa profetagu. Kata nyadibu gie?
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. ahinti nuguchi le meme uwagu bai haringa luwagu ligia la hubungi te bai ligia ichi gubai uweri guni nuwagu uguya ibidia ti hon anati au subudi ti no ani aha na hamuga aringa luwagu ibidia la nu jieti na hamuga ginya kei hubuye gamalumon subudi ti nu le ti mati mati ani adiga numuti le lupoi bai abramu le meha hagucha unda ti meha laula subuduruni luwagu larihi bai la nuwe yuri ani ariha lumuti aba lagunda aron
1: Aba tihania guhuri ulun hesusu.
3: Ua gubaigi ni dimisa irumobau, ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
1: Aba laria gu hesusu hon.
0: Ni naran hau, luago lubara gen la nyela Abrahamo, anahin hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
7: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale. Las gunaba Jesus lida gaba flasu aba lari hi aba uguri mari hi tiluma ge lagu raho aba haniya gulani discipulo gulo
3: maestro kasa wagu lagu raho be uguri le mari hinga la diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarig
1: aba lari go Jesus ho
0: mama la diga li figon mama gen la diga hafigon la gubrigo la son serdu be itara lu lari hinu le li yara bi bungi adiga Nuti wadugu ni luati kumari leon habali na luagu wejo kukili la. Gunya liligieme, siyame wadugu ni. So anaha la ligibogu ubau le, au le lampu ubai ubau.
1: Larige, lariye guna Yesusu kate ile. Aba, lasu ya numuarugu. Aba, ladugu murusu baribarabu, lau larire. Aba, lahuru duni, luagu lagu le manihibai. Aba, lariye gulu.
0: Baiba, achebe ibigibu lida aduna le giribai siloe. Mili la lira. Ona hout.
1: Aba lidi manihi tiligia, aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai, arihan. Hati lubesi naniku, hama girigia hanya, arihan ya bali amuria ha, aba haniyago.
2: Masa aniha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu?
1: Nyenya nu ariyago tia.
12: Aha, ligia.
1: Hariyaga hibiri.
10: Mama ligia, lenege.
1: Aba lariyago ugiri ligia.
12: Aha, au.
1: Aba tihania gulu.
2: Idalia tiariha dibulubai.
1: Aba larinya guhon.
5: Wuguri lagiri ba Jesusu. Ligi adugu ba musu baribare mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba larinya gunu. Bai bali tanduna lagiri ba siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti harinya gulu.
2: Hakegi ya wuguri ligia.
1: Larinya gahon.
5: Ibidia tinu agaila.
1: Aba dhanang ni ugeri le mehamani hi bai hagibu yon fariseu. Kai ti lida la lue yuri amera akuni ladege Jesus bari bari le au bai larei da guag di mani hi ti ligia. Aba gien halugu duni fariseu gu ugeri ligia ida liya la gayara halilu bai lari hi. Aba lania gu hon.
5: Aba lichu gu bari bari mu logu nagu aba na chibu ni nigibu guento arihadin.
1: Aba dhania gu hada gien fariseu gu
3: Le wuguri le adigu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emeragun ilu.
1: Haria gati hibiri?
13: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahen kafigo ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya haligu duni le meha mani hibe.
11: Agia buguya, kabarinya gu biluagu wuguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba larinya gu?
5: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
1: Mati ebe fariseo guhafie lu lagu manihi lameha uguri ligia ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhon laguburi. Aba haniye guhon.
5: Ani asa hirele wagu bai harinye go lagu marihi gubanyi la lumagia laguri ya hon. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go laguburi gu.
10: Subudi wamuti lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu raho bai. Ibide tuon idalia la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alugu da hamoy. Wairi ali ganyala tilo na buluwege egun.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugiri ligia. Laduga ariha ganyala fariseo. Luagu sunla hafiro bai. Luagu hesusula kristu bai. Habugu bala. Tida ngay haligi lisinguri. Ligia ariha gubai lagubri gu.
10: Alugu da humoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugiri lemeha. Manihi bai. Aba ariha gulu.
5: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subuditi wong luago kafigo la uguri lire.
1: Abati lania gu hon.
14: ibini etinu ahi gafikon luboi lumu mafikon la lena subdirubai logo marinye na meha ani gwento ari hadi
1: aba ye harinye gollo
13: kasa la dig bai bau idala sa la dig alu lari hagad nibu
1: aba laniye go hon
14: ariye ganna ali hu me bere se guntu nau kati ogo habuse nariye go niye hu odi busiye tuge hafalaruni
1: aba ti hanna buni aba hariye gollo
11: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia, ahi wagia larufu daha Moisesi wafala rubai. Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi, ahi ile ibidine gubwai tiwon halie genti la.
1: Abati larinye gu wugiri ligia hon?
14: Niha kata ile buidi tumabai, ibidine tila anu halie genti la, ani ari agdala adin. Subudi tiwon luago magambo lania bungi ukafikoti. Harugunya nu ahudra gubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba magabunya hagili loguni aba ari hagduti aba grigele agura hoti marihi lu hamuga mama la lumage bungi uliya bi wugrile sieti hamuga ladiguni kat
1: aba ti haniye gollo
3: buguya sanle agura hobai bunyi law figo busenti bubarufu da hawon
1: aba habugu nitida ge haligilise aba lagambo hesusu Log buka hamani marih itu leh mehalari itu kuat dube. Tadi leh la dua ragu bayi luma, apa lariya golong?
0: Afiya ti bulak golira ubugiri.
1: Apa lariya ubugiri ligi alon?
14: Ariya ga bayi nu kata ilang, afiya nama galuago.
1: Apa lariya go Yesus sulon?
0: Ariya bali, awle uma bayi badimureha.
1: Apa lahu dua ragu ligi bunge Yesus, apa lariya go?
14: Afiya ti na naburem.
1: Apa lariya go Yesus?
0: Ni abi bayi nyaho ubawa go. Lena dugu iricho, lumarihi ha marihi banya, luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabo bali, hata ge farisegu ha, nyembe ye kate ile, aba haniye gulu.
14: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
1: Lariye ge Yesusu hon.
0: Lumhamuga marihi huma, mafigo tu hamuga, gama lumo kei hariye gulagu ariha huma, kafigo hadu.
7: San Juan, capítulo 11
1: Nyanyi apa ugeri sanditi giri di Lazar. Lila na fula sulai giri bayi Betani. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lazar le sandibai. Tuguya to eser bungi bingi in luagu lugu di Jesus. Aba tamabai dagudani lau tidibai. Aba di hona ha bia itu nuha aniya galu Jesusu.
15: Jesusu, sandi inti abu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu katele aba laniyago.
0: Mama bayi oweni lebe hasandi le. Lonti bayi lari hino alweri gubungio, lumbagin alun lari hino alweri gulira gubungio li dagini.
1: Lausun weri lahisien, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, lariya wagu bayi lun luagu, sandi elan Lazaru, rey de igi li biyave yu li da flasu lenye in lube. Lari gen, aba lariya gu hon lani disipulu gu.
0: Kemo Yahude.
1: Aba tihariya gu lun,
2: maestro. Malik liluma ge halu guhuri wa chamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Madu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ago. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugon ga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariyabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
1: Lari ye aba lariye gu Jesusu hon.
0: Arumu ka wamada Lazaru. Nebu ka agagu dahi.
1: Aba ti hariye gu disipulu gu lu.
3: Maestro, ayin arumu ga lubai larek da guare gulinya.
1: Minila ti Jesusu lau lira luagu hila la Lazar. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guare arumu gu niladimure. Aba ti lariye gu Jesusu hon furagu.
0: Hila Lazar, anigunda atina lau uwa nanyei. Latika buiti mati itara hon afinye humamu ga kaimon warihei.
1: Aba ti lariye gu Tomasi. Leo bayi hariye gamado, hong hibiri disipulu go.
14: Kayi mau gini, hilah wama muga uara luma.
1: Dale la cili bayi Yesusu, gadre lewe luma gien labunu Lazar. Lidi sebetania lewe Yerusalem kayi biya kilometer dimi. Saragu hanya tihada gien, huri unyudu tiya Yerusalem gien, bisi dong Marta tuma Maria, lung hamali haniyo luagu lome hamule. Da tagabu bayi Marta luagu anite la Jesusu acili reina aba tafuri dun lubano ahu Maria aba tere denu munad aba taniagu Marta lun Jesusu
8: lo hamuga yaya ti puti mau yati hamuga namule ani subuh itu no lo beli coba ilabung isu le pemuri halu mabu
1: lariya ga Yesus itu
0: lagu yuku bapa mule
1: lariya ga Marta lo
8: aha subuh itu no lagu yuba la lida me hasar wilanya lida me lagu mowe
1: abati lariya ga Yesus itu
0: au au yuku nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayab ani son le vim agil bay ani afinya ligia nuago mawe bay lon son da afinya bomuti san lira
1: tariya galu
8: ah na bureme afinya na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio le me halu bay le abi ubo wagun
1: lari ya tariya guni marta le abati diogo maria abatariya gotuma
16: Ani heng maestro ya, lune ge bidi lu.
1: Kita gama ni Maria katile, abatasaru, abatidi fresa erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flas le nyen lubei tadari rei Marta. Nyen ya nugrigi ya muna da amaliho Maria. Dale harihi bei tasaru, abatafuri dun fresa gwen, abahoudi tariki.
2: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umua ha.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibuki Aba taniyago
8: Namureme Muhamuga yanya tibu Muhete hamuga namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu betuma Aba liru dagutida lani Aba laniyago hon
0: Halia san habu nai
1: Aba haniyago lu
16: Higabu Bali hei.
1: Aba layahun Jesus. Aba tihania gu grigia.
2: Arika kuma, nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariya gu tia.
16: Aniha le ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasaan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru da gulanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba lariye gu Jesusu.
0: Gidahu maidubu.
1: Aba tariye gu Marta lu.
16: Moste hingi alila. Laduga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Masa aniye gatina bon. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwehi kubungiyo.
1: Aba tihagidaru ni dubu. Aba lariye Jesusu cielo. Aba lariye gu.
0: Nugu chen. Tem que no muto por lago bagambo nina. Subude no muto lago agamba bani na sua da. Na linha gui em lira hawa gugurige hajabanya. Lunha finha no lago bugia lá au na habalina.
1: Lari e linha gui nikata ile. Aba lagu arago.
0: Lázaro! Furiba nyengi.
1: Aba lá furidun hilali. Lá uluha buluma lugudi grago tau gamis. Grago ligibu tau abanga famel. Aba lari e gui Jesus hon.
0: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hadang igrigi ha, nyudu bay ariha umaria, ariha hamai le la digu bay Jesusu, aba hafinya nu lagu. Nyenya nu hadang, aba haudi hamu fariseu, aba habag da guni le la digu bay Jesusu hon. Aba tihaya bi fariseu gu, hama habu tiku fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniya gu.
5: Kaba sa wadiga? La dagu yete wugri le saragu milagro ahi te wigra itera afiero bate sun grigia lo agua aba meti habi gumadi mate roma na aba me hagumu cha guaga de no templo lo sun warasa
1: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligi habuti be fadri gulida irumu ligi aba lania go hon
5: ibide ti nikata hon mari hi humo lagu buitu tumala won lulonwe aba de wugri hawagu hibidi mama lola gani cha wagu sun warasa
1: Mama lau lani gaifa si lungwa laniye gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba laniye kukuduni bongi ulo. Luagu lowe bala Jesusu hawagu hurio. Ani mama rik hawagu hurio. Lugie londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wago. Lumage tiwe ligia. Aba hagume seru hagume dihatia aras helu hafaru ni Jesus hilago bai lige aba lubai mai bugu halila Jesus fura go hada huri aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri di efraim gera falu flasu magairo aba lede de nuñei hamalani disipuli yara faliti hafe du huri legiri bai lue yure sefuruni sara go hagri gi anyu du Jerusalem lu hadug ne ga burile lani na haru madu lu barage fedu lige halu hanyi ti Jesus datile templo rugu yanula aba halig da ha magwa
5: kaharinya gubai liya bi balida fedu odimia bibai
1: ruhe ti fariseu gu ha mahabuti gu fadiri gu dimure lulela subdiruti halia inla Jesus lula laniya guni bari ha mamu gai adar
17: San Juan capítulo 12
1: Sisi wei lubara gen lwe yuri sefuruni aba lidi Jesus betani Lenyi lubai lagana wa Lazaro le Lazaro gudubai hadagi hilaj. Aba hadugu aba adiniru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tuge ehe ragubo. Lazaro aba hadagi hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di tanugu Maria aba budei ibinye le seruti. Aba tahuru dogune lugudi Jesusu lao. Aba taragahani lautidibuli. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba laria guhudas iskariote, leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguruni.
14: Kasa wago malugurun luba ibiye ile logo hiru san fiadri lun lihidra wagun gudemetinya.
2: Laria ngubai hudas i itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. Laria ngubai itara. Ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichi gube itido. Aba tilariengu Jesus ulu.
0: Igrebon, taranse anunyadi na lubala chilo nu weyu nabu nuniwa. Son ada nyemba nyala gudeme ti hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
1: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago. Ani ila Jesus ubetani. Aba hodi nye. Mama regulu hari ini, luye hari ini Lazaro le Lazaro kita bayi susu ada yang hilang. Apa gentri, huara itu habu tiga fadri go, lida apa lugiye, hafar nih Lazaro. Lada gipeti Allah huri yu adis itu tiha way, lu hafinya lu luagu Jesus, lida gentri Lazaro. Saragu hanya kiri gaji itu tiha Jerusalem, lupa fedu le luye yuri sefurin. Laruga. Aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubano Jesusu aguwa rahengi.
18: Uweiri guni lupu kio. Biniwa tile njimi pelida liri lukurengi. Biniwa tili uwe tijimi. Biniwa tei.
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nuna. Kailarinye gu tida lanenu ubungi.
2: Manufte daba uburugu sio. Anite buru ite morin logo apa lirerun gurigi.
1: Uwate bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie, dhale beluole Jesusu lido laruwe hayagata sielu. Aba harita gu logo buru wala sun kate ile luago. Ani itara liye la gasusereti. Girigia tibu gahanya ibaya dhale laguwa rube Jesusu lun Lazaro lida gelumua lun lago yu wagutini. Abagdo gu hamuti le harihubi. Ligia lebu bai hafri du grigia eresi birei Jesus. Laduga hagabu luagu milagru le laduga bai. Abati hania gu fariseu gu ama.
11: Arie humali luagu siala laduga ni wanikata. Hafala ruin sun grigia.
1: Nyeye nu grigia gu hada grigia ha. Nyedu bai Jerusalem. Lu ahudura gu lubungi ulida fedu ligia. Aba hayabi grigia gu hagia lumo Felipe le Bethsaida na. Nye Galilea. Aba hania gu lu.
13: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe, aba lania gulu Andresi, aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba ti lania gu Jesusu hon.
0: Silua aura lun lichi guna uweiri gunino awlele ragu gugure. Ninaru hau, lagu ahi la maburhan aba lagu turigo muar gulu lonwe, aba meme bai agu, ahi owe la luba hoa basaragu lidangin. Lehinsi habuti lun libagari, le feri tirubai. Ahin leme beresi eti lau libagari lidan ubole larei dubai luba I bagari le magumu chaditi. E bosenti le serevi dunina, lonti la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi dubalina. Le eserevi dutina, la duguba nuguchelu inebe wala. Ani abala narime idihari nuagu kwento. Kaba sananiga. Naniego bafunasa, nuguchi. Sal baba na lidagia idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nuguchi. Ruala oiriguni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni wala niego aba umala li sieluki.
19: Ruali oiriguni luniri didagi, ani lichuguoye wa.
1: Abati haniego grige hanye baya agamba ha, logo wa ihurula. Hibiri aniega.
2: Aba angeli, adimire habailu.
1: Abati laniego Jesusu hon.
0: Mama te lwagu nufule sen lagambu umala lile. Lwagu fufule sen. Ani ha dan ligi yalon lagusero wagudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia, le goma di habailita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari kukinye. Na nugu banya sungu bayi numa guwong.
1: Laulira laniego yen ida lubalabu galonwe. Aba haniego grigi yalon.
6: Agamba diwa lali hong tida waliburu to lani na laluru do Moises luago labaga riduba laya Kristi lusu udan. Ida liati barinya gubay luago liinru wa balan lira wugiri. Kata igi lira wugiri ligia?
1: Abat lariya gu Jesus hong.
0: Aniha meme gu walaru gonga hagana gua. Lausun luago rigali la murusu udan. Eibu ga huma lupaiti son aniha gu walaru gonga hagana gua. Margudun lamu gong luburiga. Ladigale eibu gutilidna luburiga. Ibidinya ti lon halinyo nye la. Afinya huma lubeite luagun larugonga, son aniya wala huma lo lirahin huma larugonga.
1: Lariga lariya guni Jesus usumburi kate ile, aba lidi, aba laramu dogun hawe. Lao sun, adiga la Jesus usaragu milagro hagibu gie, mafinya ti luagu. Lao lira hagunflire le lariya gubay profeta Isaías.
19: Napureme. Kasa afinye rui lwago uganu lebichi kukwe. Kaunu la dufude wakure mepungi ulubafu.
1: Lige mafinye nu habayi laduga aburi hatikinya Isaiasi itara.
19: Dagunu mutipungi uharigi. Deregi dalom hanigi. Lumarihi hama la uhaku. Uo megufara nda hama. Miami hagia menu. Lunareida guadu tini.
1: Lariya gubali Isaías ile luago Jesusu laduga ariha la lila luweiriku. Lausun lira saraguaya hadage huri wafinrite luago Jesusu ibini hadage abutiku. Ani maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseo. Luei habugu nietidage haligilisi. Laduga gunda atimati ya lau uweiriku nile hichigubai grigia sugu lau le nichigubai bungi. Aba laniya gu Jesusu lau mala liheriti.
0: Le afinye ti nuagu, mama riginye nuagu la finyere. Afinye ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihe tina, larihinye ginye le auna habalina. Au lampu bay, ni abi bay ubo wagun, nun sun la hafinye ti nuagu, lu merede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, ani madiga ti gasu lau, mama au asia di rubalin. La diga mama ni abi ya luna siya di runiya gurigia ubo wagu. Ni abi ya asalbaranya. Le me bene siya ti nao, Madagan liga gasu lau nenero, ani hein lu ti lasia diruni. Timore burile ariya ganali bay, ligia basia direli da me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia ariya gubalin le lube in ariya guni nun, luma le lube in arufu dahani. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti ariya gubay, ke ariya guni nungu chi nun ariya gay.
17: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lido Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu hon lagani. Lausu subudi lani Jesusu luagu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi en bungi ulagiri buda subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon da luba iti hadine ruyen la aba lasa ruluegi edabula aba laraga chono lida aba lagiru aba tuwaya lirana agu abali chigunduna lidu aba dabaras abala gomeserun achibe agudi discípulo abala raga hanita utoya to lirana guabo daible la chiba lilubai dugudi simo feduru abala riego feduru lo
2: napureme pachiba lisano gudi
1: abala riego jesus lo
0: wento uati go fora da bani lena dugubai ufana da bubai larigia
1: abala riego feduru lo
2: machibu bubai no gudi
1: Lariga Jesus ulu.
0: Ahi machibu na bugudi. Sinya bega fara banuma.
1: Aba lariga Simon Pedro ulu.
2: Mamar gulanu gudi bachiba. Chiba beginye nuha buluma ni chig.
1: Lariga Jesus ulu.
0: Le aga wali bay. Lugudi rugunye nga busen rala chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun. Loi dingin aba hidagin.
1: Le lariga bay. Logu mama la suhagi ya haruma tiya. Ladiga subudi lani kabala edergeri. Lasuru la chibuni Jesus hagudi, abay la dono no lido, abay la nyono log double, abay la niego hon.
0: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hon. Huguya, agawa hatun no maestro, luma na bureme, ani rishatun la duga itara linya. Ahe tishubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habureme, lunti genye ha chibuni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bay. Ninarang hau, Lagu minyo gula niyaba musu loy liyubudiri, niyaba le auna hoti loy le auna habali. Ahingufura da humaburi kati le ani adiga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudin muti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida beleren ubungiyo. Garaba gwa le egyo bay numa nuwago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseradun. Ludame la suseradun. Afin ya humamu kwa lagu aula Kristu bay. Ninarang hau, lagu lela eresibiruti le nouna ha, resibi lumuti na ginye, ani le resibiruti na, resibi lumuti ginye le auna habalina.
1: Lasuru laniyegu ni Jesus usun kata ile, abala sandiru saragu iru nitida alaniki, abala niyegu furago.
0: Ninarang hau, lagu le derege rubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulu gu ariyegu hawa ugon, Bide go hon kala hadagen wago beladimu reha Jesus. Au huan le burha banu gara dato. Aba hadage disipulu. Le wairi bainisi elun Jesus. Loba genyadi nalida adineruni. Aba ladugo Simon Pedro sein no. No nalgu duni Jesusu kala wadagen wago beladimu re. Aba dinayara faduti malun Jesusu. Aba naniye gulun.
2: Napure me. Kati salu beladere geronip.
1: Aba lariye go Jesus no.
0: Na dudra go da amuru sun fein. Le onti nishi gon. Lige ba edere gerana.
1: Aba ti. La dudra go da amuru sun fein. Aba lichi go no hoda si iskariot. Le liro si mo. Iter ke ilar go da no hoda si fein tuguya. Iter niye gen lebelo no mafia ti don lanik. Aba ti lariye go Jesus no.
0: Le nubi badugo ni. Adiga bay furesa.
1: Gamalo mo. Uwati kufuna dalani ni aba hada giha Egi me lwagu dabula kala wagu lariye ge Jesus lira lo Kei huda si lubai taubai laga isensu Sagun hagi ya lariye ge la Jesus lo Laganya ihani le habu seruba iluba fet O nula lichi gu sensu hon gudemete Lariye legi nu huda si fein Aba lafrido Gunye li aura ligie Lariye lafrido huda si Aba lariye ge Jesus lo
0: Lari huwa nuwairigun awle liro wuguri gwento. Ari huwa me luwairigun ugu chile nuwago. Ahinti aruhu da nubali luwairigun bungiyo. Laruhu tu baygin ya bungiyo nuwairigun awle liro wuguri. Ani ladigo bay madisa. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa hapadina. Lameme nariya gu bay hon huriyo nariya gali hon gwento. Sinyabay hidi le njihi balu bay nidi. Nisi gali iseri gomati lehon, lo hinsia go huma huma go, itra ka hinsia no, lo tigen hinsia go huma huma go. Aha hinsia go huma go, asubu dirubay songurigi ya luago nani huma disipulu go.
1: Aba lariye go Simon Pedro lo Jesusu.
2: Hali yung badi busana bureme.
1: Aba lariye go Jesusu lo.
0: Sinyati bafala runina lenye himbadina lubay gwento. Gamalumon, bafala rubadina lari ginye.
1: Maria gafé durulu.
2: Napureme. Kawagu sinya lubei na fala ni bugwento. Aranse tina lunichi kuni ni bagari buagu.
1: Laria ga Jesus ulu.
0: Benaro saluago aranse ba lubichi kuni bibagari nuago. Nenaro bau. Lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
17: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma luago bungi, afin juguia menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyeno muti. Ani subuti humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Larinya ga Tomasi lu.
15: Labureme. Ibidi ti von hali umbadi bulla. Ida lubati wa subuti runi uma.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Au uma bai. Au inari ni. Au ibagari. Ani uwati achilu riti lumo mbungi ugu chile. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subuti hubali na. A subuti rubegi ya nuguchi. Ani subuti humali lumbagi ya kwento. Ladiga ariha humali.
1: Larinya gati Felipe lu.
5: Nabureme, arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Felipe, luha dina huo mai bidni ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi yengine bungi ugu chili. Kati wagu barinya ga no lu narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya tibonsa lagu anahin la lida bungi ugu chili, anahin la gine bungi ugu chili nida. Lebri kati le narinya gu bin hon, mama lan lau nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadigi mari wanarigu. Afinye humano luagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luagu rigu kati leburi na digu bai. Inari hau, laulela afinye tinuagu la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati wena utumati. La digu au neibu ka lengihi lubai nugu chi. Sunle hamuri halida niri na digu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Na dugu ba furume ko arga kati le hamuri han le daniri. Ahin hinsia nubay hun, gunfli huma laule nubay bay. Aba me na yumro go lo nuguchi, lo lona ha amu ama le hati hun. Lo huma bay la sifiri lani na inari ni lo sun wada. Alani go bole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La dega sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humale. La daga nihin huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalun huma na. Malukatina ahana marihi hamagurigi. Ahin huguya. Harihu badna. Ani gabagari badu la daga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu. Luhuma la lunsunda. Asubdi rubay luagu anahin la lida nuguchi. Huguya nida au gya hida. Asubudi hebutinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chin hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba lariye guhuda si mama tiye le iskariote.
4: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo. Mama hon grige ha lani gubaw le.
1: Lariye ga Jesus ulo.
0: Ha hinsi ya buti ya no adiga niya kaso lau le nubay bay. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no madagati ya kasu laule nubai bai ani dimure le nariyangu bai mama nani lani nuguchi leona habalina. Nariyangu yensun le hon lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lube lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu. Larufu ta haba hon larita kwa kutu patungi ya luagu sun le ariyanga nalibi hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubow. Madihere da huma, manu da da huguyame. Agamba humale nariyangu luagu naibu ga la. Ani nagiribu da yabala, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu diruni lagu naibu ga la lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inui. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita lilea gumati abelida ubaule. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lula subu diruni ubao. La uhinsia la nuguchi no. Ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
17: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
0: A usted de bubay bay bay le tema a ti mati bay. Nugu si te abu no baron nada. Chanlo muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gin bay. Haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma don larigi naruhu da hahon. Le da meme huma abba numa ke lida yedina la abba huma. Sinyati la gindu abba limu. Ahi mama yen lubay luago idibo. Itra hinyagi. Sinyati hagindu ahi mama lubay badula nyuhinya nuago. Au idibo bay. Uguya limu. Ha badula nyitya nuago. Badunya luago hawago. Agindu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinya lubay noe. Ha merete tinyo badula nyuhinago. Ha gruba baugu din. Aba me hamaba idun keiburu limu le abuda hobe lu lago dunyo. Ahan asigra badula nyuhinago. Mabwili idun humi mele naruhuta habayi. Gayara bayi hamuni ya hani leha bunzeru ani hibihu bayi. Ibiha tinugu jin uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira aruhuta humuti lago nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsi tunu itara kei nisi ya lu nugu jin. Itara meme huma lubayi tilida nisi habu. Ahan nyudu lau le nubayi bayi. Hinsi meme badu nu itara kei nidi lau le lubayi bayi nugu jin. Aba hinsi meme nalu. Nadimre habi hon itara luhagunda runuma dayaro lamu ga hugunda. Aniha nugumba dimbay. Luhinsia gwa huma hungu wakai hinsia no. Luiriaga insia nile gayara be gani lani gurigia. Lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga be liyugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gda na li sonle lariyago bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruha di nyadumuri hon lunha gindu gibe, lunge ladura ron hin. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lunhinsia gwa huma hongwa. Ahun iyere guda lun ubou, subuti humo ilagu iyere gu hati na lan lun hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen halani gu ubawu. Ligia hiyere gu ubay lun ubawu ladiga mama adun la ubawu waguna. Harita kwa huma lagu le na ingi gu ubay hon. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ahamani na lubay. Eiba ahabadun ginye. Ahen ginye ti gagamba di habay lun naruhu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adiga ubay sun le hon noe ginye. Ladiga ibidiye la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin kwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuban yon nu, yere gutigi yon nugu chihon. Maduru mbanya yebe, lun hamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana kwa. Kwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi yon nugu chihon. Kamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru timuli le buruwa yube lida halurudu. Aba ni yere gudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nugu chin. Ligia ba diumere lagu nufule sen. Uguya ha diumere baginye lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
17: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñumburi kati le hon lumowe la hafinya nuago. Abuka kubadun tida agin haligili sin. Uriba baida hon. Darime lun ahon la lafara gwa furume gwari gugurigi ya hilagu bay. Larita gubal luago le seri vidunya la lubungi ya lau lira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya guyen le hon. Lun dame la la chiluru dan ligi ya. Lun harita gong lago ariya ganali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti kwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na niyaba hita agin haliyon badi na la. Hiru rugu ton luago naniyago ni kate leburi hon. Enaro ni naniyago bay hon. Buiti mati hon lun nidi, ladagaha na midi, miyabi bay sifiri sandu humo lu lidara gono. Ani ahana nyudu, no una habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La ruhu tu bejon lagu gafigon jamás lau mafiñe jamás nuago. La sobe dirago tu bejon lagu maduro jamás. la larufu duni hon luago nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liji kuba fe hon luago lagusa ragutunul bungi, la daga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida ubaule. Gibe gili luti nanigu ni hon kama lumu, hansi rubai kufona da gueto. Kama lumu dame le abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta abai...
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lani lungua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wadi hawagun. Yubi tiengi en starago grige lida geburi fulasu jarafa telu Jerusalem, hau sanditian hama ha gawago tian sifiri guguribatian. Sun hagia areidaguatian. Abati labuncho fadri le inti mabai, hama hanigu sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadarunia. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
2: Hei ba, hararama me tempo yu, aba me hakuda guhon grigi logo yungu sulani na ipaga ele lichi bu Jesu Christi.
1: Da hagambo bali kate ele, aba haudi tempo rugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba te londaro ni a fadri le inyo tumabe hama haluma baya, sun linyo agay lurudu, hama abutigu Israelina, aba honaha anigaya apostologo frisirugu ginya. Dan hatilere bay sudarago frisirugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyago.
3: Darunu linya wadari runu frisu, ninyo no sudara bena buonige. Gama luma, dan lewa belurubay, madari rutiva ni abahada gen apostologo ni imuna.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo kate le. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da kate le. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya gu hong.
4: Hayayin buguni ya ha hadaru banya frisurugu arufu da haongri ge tempu rugu.
1: Aba ti lidi habuti onigiru tia hou sudara aba hanugu niya lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gugrige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibuge linyo age lurudu. Aba larinya gufadri le inyo timabai hao.
5: Veri di wamadi, numarufu de hadigi ya huma lidan liri Jesusu, ani ka hadigi. Bungi de huma sun Jerusalem laule harufu de habai, ani businyati hichigu ni duru wawago logo longe guguri ligi.
1: Aba ti londa bu Fedru, hama ha hibri apostolo du,
6: Nunti bagam ni bungi lau wadiki ni le larinya gubay, nubara ge le harinya gubay wagirinya. Le habungi te wagicha gu, ligi asara gudu beling Jesusu, le meme hafar bay lau hadara guni lau guabang guruba, grula li bungi uweri guni lung, nyurugu da le luegye lomere, adiga lali abuti me luma salbara gile me, gayara lamu ga hasakiri ha Israelina, luma ginye ferudu no avalaha figon, Gefenti bola gulira, gefenti ginye sifiri sandu le lichubay bungi honha nyudu banya laule larinya gubay.
1: Da hagambu bali linyo aga nduru dukate le. Aba hagayitu, aba yebe habuseru hafara guniye hilagubay. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamaliyeli, maistru lida lilurudu moisesi. Inebe tihon grige staragu, aba lararamu, Aba lariyago, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge luru dugu. Aba lariyago hongu madi matia.
7: Uguri ya Israelina, gouni gi humati ya laule nubay hadugu ni hau uguri ya ha. Harito go humati ya luwagu inyuro go lame ha teudasi lungwa ariyaga luwagu aba ala uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagubay. Sunti ha falaru bali aba hawaru dagun. Aba lagumucho sun kate. Lari gye lida lida ni habahu duni wagrigia ligia linyuragun hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunya be lagara baagun luagun gumadi. Afaruati gye aba gye hawaru dagun sun ha falaru bali. Igire huma ya lubaiti uguni ya haa, madara kwa huma hungwa hamo. Ladiga ahin hani lubai uguni ya haa, katele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumu chogubu. Gama lumo, ahin lani lubai bungi yu, hasinya lubai aguni chogubu. Goni gi huma, loi hagenda kwa ya la luma bungi yu.
1: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai.

0: Aucha con liguía la dura con. Ani lausun lira, que inaría con hijón. Ni meje urua y Salomón lausun luende con. Me vende tu ti, que aba lita guía. Ainti itera lia lubei. La dura cuago de ni bungi sagati. Le anihim beuguña arabo, an haruga lagudunya. Huguía de game samadura cuago de la. Logo tafin huguía le. Madiri da huma lubei ti lago ni cata. Ni lau cabala heiga, ni lau cabala hata. La diga liranjin ubole. Larigin anu burikate ile, ahin huguya, anin aba hugu chin le sobuti ha bube ilun sun le hemegi rubay. Alwa ha umay lubay ti ha laruay ha bungi yufurumye, aba me lichi guni sun le hemegi rubay hong. Manufu de da humal, lubay ti niranhinyo, lau sumibe huma, gunda ti bungi ilun lichi guni laruay ha hong. Alugra humay le humate, hiji gen me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu cha diti jaga tasielo. Lenye lube sinyala hebelo nuhibiru tiyan. Uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampo luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwanyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwanyu liye hamuga, mikinu ti hamuga lutadaron luba, Lulivero hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galun.
2: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nufurumia gwarigo ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu diri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunya lida da. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nyanaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gen banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyubu diri. Ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lun ti la baichun luai gine. Ma wairi rubai la baichun. Le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti mabai aluguti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyingi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi grigia abau dogolu Jesusu hawagu wugiri en Galileena ha lafara gubanya Pilatu uwara hama anima alugu ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa lwagu ladiga na luweri hafigo en Galileena na hagia sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa mama luwegen lira. Lausun lira narinya hane hon lwagu ahun la masakri ha hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwatun lwagu uweri timala hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, lwagu ahun la masakri ha hoa kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, urwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye lwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ichari. Aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lao irumu le. Ni cha uamua lwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahumagindun aba metachugun.
1: Lagaba veju le emera guagli ni Jesusu arufu tatida haligi le sihuriu ni nyuti aba uri disividu irumutao lau aba sifiri uribati tuagu le muharu la daga sifiri ligi si ati tasururun ni murusu dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun
0: uri arida guadib
1: aba ti likiku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin do tabu ti templo, la degalari da guagda no Jesusu, di da luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyi banya.
3: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadi gi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu, mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu huguja le, ma farara humuti hilugun bagaso o hilugun la burigu lunhanuguni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri grigia, gunda atin lau kate weirigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirero tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai la hebelurun lida gen. Ladiga kainarinya gu ni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Ugele bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugu bi uribani. Ligia baha yahu ha, akun hiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumia tiya. Hame tiye furumia tiya banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinya gulu Jesusu.
4: Baiba yage, na diga busente ero es lafro ni buhila gubai.
1: Abalarinya guhon.
0: Hey ba, hania gamelu wuguri bibu tiligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firiguburiba tinha hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Abalayahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti uhon. Saragu nyo weya sun nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun, igira latu bungiyo. Ani narinya ne hun, lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinya gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu lanie gahon.
0: Gayara ti larida wa guagudun aba wuguru lida luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba larinya gulun, lulidin, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, an eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lida luweiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba larinya guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalu, larinya game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibo, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiriba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha. Damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, abamegunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali abahadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalarinya gulu Jesusu.
6: Fulese wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati larinya gulu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso arinya kaha amisra hootia. Kaimon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya gulu lagu sinyala haudi. Darinya kafurumi yeti, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihi, ferudu nabana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulesi inu, ferudu nabana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya namari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya gulun musu, Bai balida sun uma le uburu ubai, banuga nya meha agudeme banya, hasinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la duguni, abalaniya gu musu lulu yubudiri, na bure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida sun uma bogu din luay uburu gu, luma sun fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne sunha badari ron luha yabi lidon nufedu, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon laguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila lehisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigurnao. Legi ya manuguti luguruwa ani abala falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladaga ahin lisi ga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lun lasaminaron, ahin gayara bay lubay lagende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegili le ama uruwe, Aba melona ha aringa lon lo maori bon ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lubaiti furumi guara hitagia le migno ti son le luma belo la falarunina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo ahin le fer dira lubaso ma kabo ge u hun la ma buidu halime nilo labu na wagun na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui berigalime agari geri guba nyelu hagambo agamba hama
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tiguin Jesús hon lani discípulo.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idaliña sakati le ariñiga wagu bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hedibu onigire inumege. Abati le rederon onigiri tiligi ya asaminara, larinya galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noy, mere ti naluna wadig marimua, ani nibusi garit naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresibi rutina habiye dame ma wadig marihadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba, abalalaga duni le furumiyate, larinya galon, atri nyin badoe runi ni yubdiri, abalarinya gulun, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinha gon onigur ti ligi elon. Anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba luagur gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba. Larinha galon, aginha buguya. Adrinha badue ha. Larinha galon, sa sagu turigo. Larinha galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagur gu gadru wen. Aba la subdiruni iubu diri luagu chula lau onigur ti ligi ya. Lida ligabri ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboaguna lonha dugan buiti. Lon dame la lagumuchon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gi bebay. Le marichara gube lida le mi bebay, marichara gube ginya lida le gi bebay. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaw le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ha gibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi gen agabarahani.
1: Ariñe gati gen Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye gine aba gudeme ti giri ti lasaro. son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egua titiluege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Luagaba weyu, abalongwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagin longwe risiti abalabunu. Dan le la sufri rinya la risiti ligia li dan fulasu le nyeha behi lanya, abali nyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Abati laguwara gu larinya ga, nugu si Abrahamu, gu demena bu, ouna bui lasaru lula dudra gu duni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu li dan watu kemetile. Abalarinya gu Abrahamu lu, nirau, harita gu balu wagu buidu lame ya da bu li dan ibibagare. Ahe lu lasaru, uribati meha da, gueto buiti da lu ya, buguya asufrira. Bogu digi lu ilira, anihin abagudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagi lu nyehi sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gu risiti, Amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bauna hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi senga na mule nunye, lo ladumare hahon miyabi hamamu gagia lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abalona burisiti larinya ga, binaro nuguchi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure hahon, hasakri hanya hamuga, larinya gu Abrahamu lo, Ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hahon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hun lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liyabi yaringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
2: Wabure me, Ruba lamu wafinye.
1: Abati larinya gu hawabure me Jesusu hon.
0: Nung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyura rau la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinya gu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusara dunya hamuga. Anihin funagi abahida ge arinya gu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, lariga lawoha o louni gironiya ibinya nigo, Beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lube wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan le lalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinye lubai, Aba haraydagu. Yine ti aba hadage, dan lelarihi bilagu araydagu ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimurehina bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariyagu Jesusu.
0: Ma disi nyano araydagu tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Aba tilarinya gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba haliga dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: abati lanie guhon lani discípulo gu.
0: La chilu rubada lumemeni halila me hanigi lu huma badnala. Ibi ni luago ru gaba veyo. Gamalumo masu seradube lida dan ligie. La rinya wagu bahun aniha Kristo ya. O aningi ta yagata. Mi di huma harigi. Mafala ron humanya me. La dega itra ke la rihin aba labiri haniga luige aba luba cielo. Lun luago le aba. Itra luba dame le nagir budun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi hala susera dun lida lidani noe. Itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule. Au le waguri garo warigati. Dame haligia. Heredere meha gurigi eiga. Ata. Amari ida. Isha hanya harahan ye luon hamari idun. Dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura. Aba hanyara da gunsungu bai. Itra luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dunba iloto, uburugu gine Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bai. Itra luba dame le niyabi awle waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahe anihi lubai lumege munada. Mebelu rala sagare. Le gurige le arabu belida aura ligia. Magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu. Le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu. Nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narinhane hon. Luago aria bulame ligia. Nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile. Aba halugu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali. Nyimba hondara kwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda gu Jesusu aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, mine belinya bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari, saguayu tidi lumo agusere guduti le, Lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Lari gien, aba larinya gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe la mgatiyabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gun Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugo. Lalu duba funagi ye luba launabunye. Nariye hare hon. Lagu lichi gubi la haricha hon. Ani badara se habay. Gamalumon. Damele nagiri budon. Aule uguri garo warigati ubo wagon. Nadari ruba funasa afiye ni hada agurigi ha ubo wagubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiyu. Anangaya amu garigi ya kei nikata. Lariyega.
0: Aba houdin biya wuguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abuhari gulei lanigu wa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabubei lanugu, ahen le unabubei lanangu lungu wa, Wairi baila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu kukate ile, aba hadain hahonha ananha bali ya irahi ya. abalarinye gu Jesus hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, abalarinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luhaya bi irahin numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin, hagi elilenda banya laruin habungio, ni naruhau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungio ke abba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalgi duni abahadage abutigu Jesus, laniye galu.
3: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Lariyaga Jesus ulun.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesus ukate ile, abalariyaga lun.
0: Mege gili aba kate lumba dugune. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesus u liri dagun. Aba lariyagun.
0: Hene gu ti lunhe belu lun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyo aba agusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
4: Kati ti gayara bina salbaru.
1: Lariyega Jesus hon.
0: Le hasin rubay gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
2: Wabure me. Igira wa mali sun levama ti luwa falaru nipu.
1: Aba lariyegu Jesus hon.
0: Ninaru hau. Luagu furume warga lan le igiru tu luba. O laguburigu. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luagu laruwe ha bongi, libihu batima saragu wei asu loginye lidan ubo ule, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua abalariye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederegeru baduna hon ha mama banye huriyo, Ehera banao anaba hamana me suegua habaichu badina larigie aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile lania gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyularu uma amuriyaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu girigia abalaligi daha kala susere bai. Abaharinye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Abati laguwa raha lariyaga.
7: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, abahadeng halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
7: La duga wa u Davidi, u deme nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anigay. Dan le jarafa li lun, abalariye gu lun.
0: Kapa buse rube na duga bun.
1: Abalariye gu lun.
7: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi ti ligia. Abala falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiyo, sungirigia, ha ariyegu bali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiyo.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disi tigiriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agrige. Lunti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru tuaga batidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nerede rububi ugunyei.
1: Abati larari du sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie, lau ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimune ha lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti abalarara musakeu abalariegu lu Jesusu
8: nabureme nichi galamida le nuobe hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai lois somo grige lawa yera aguni nagui gudu bagadri waya susigur laulu
1: lariega Jesusu lu
0: seluhali asalbaru ni tidon muna togunye lukundu la diga wagunginye Abraham bukuye ligan yabi bayu bawagun awle wagiri garawarguti lu nalu hanya luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia Agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadai na lila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso. Aba hona ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Abalagirubudun lagairon. Danle lachulu rubai. Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atri nye la lagaye no kala aba. Abaliabi nye lefurumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibwa kun bisensu. Larinye ga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habia ma, abalarinye gon, nabureme. Ganyi ti nasengu weya suligibwa gun bisenso. Aba ginye larinya gulun, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gumba. Aba ti larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari gubereru nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago redi ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gine bay. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halaga duniya laburinya harinya gahon.
6: Kawagu hafaraga de buriga le.
1: Aba huna buniya harinya gahon.
9: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu. Aba hichugunu hadaira gula naga wagun buriga. Aba hawaira gaduni Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya lularari ruvubule olivu. Aba hagume serusunha afala rubali aguwaraha la ugundani luma adimureha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibay. Hariyaga.
10: Biniwa ti huruwe le nyumbi bay lida liri wabureme. Ni adarangi lo selu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu fariseugu hanyimbaya hagana go grige lun.
5: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariyaga Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha.
11: la guara ha palabu de dubu nuaga.
1: Dan le la yara fa dubu lu Jerusalén, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahu ha, hawagulila na fulasu ligia, la niega.
11: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hum, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihini. Tiga la chilur balu bay uwe uburi uribati hon, Hatuga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburu gute lunsi nyala hafuri du nyingi. Aba mehaga inda gu huma lida ge sung aubo. Aguni cha gubai fulasu sung suwe na gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sung huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
11: Larinya hari tida lereru bugiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiya.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habu tigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atiye liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia. Luha gambu ni lerenu.
12: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia weri gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Nalaga dadaginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, louna habungi o di houna hawagunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
3: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago louna halabungi o, larinya wagu oba won kala wago mafiyeru wabailun. Awa arinya ga luago houna halawagunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lagu ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
11: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimure hon grigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
11: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Non hali nira le hinsia ti mabay nu, hafu ga inebe bay hong, aba lo na hani. Da le harin bali, aba hani gu hamagua. Ani hale lu bay le resi biruni alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagu bay.
1: Aba ti lalaga da ha Jesusu lariyega.
11: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi ba, aba me lafara gu niya na dagi me tinya hagi ya hilagu bay. Aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
4: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyo gu hong.
11: Kati lila be le buru wa nyubaitita lereru bungi yo, lenye lube lariyo ga. Dubu le me au be mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume wari gu le chuberi guti luago dubu ligi ya, lanyori da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai grigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun lidurun, Lu hedere geruni, lu gumadimati. Ligi hal gudubali, Harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gu bay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Harinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalaria guhon.
11: Kasan wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilaria guhon.
11: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairi guti haningi lau lo na bagule, hon, abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
9: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahuniga, ligie tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedguboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Lidan ubole, maria iti wugurin hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwabe amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahan yulu mariye. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu, lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, didanle laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tobe Abrahamu, Isaka luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya la nuguni ya bungiyo songurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
5: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon Salomo, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwene, dari nichigo nia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo, ani arinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no sergo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
11: Gounigi guahuma hongo hawe yarufu tahtinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gon tag daugwa dururu to, Busen hagi elu la busrun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tiya templu rugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
12: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedo. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, ladega hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinye gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyin luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Le lanina luweyuru esefuruni. Abalaringu hesusu lu feduru lumahuan.
11: Heba aransere egini le lanina luweyuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
9: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Lariye gahon.
11: Tamele hebelunu uburugu. Aduna ku balumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Lariye hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubei gayara la neigini egine lanina luweyre sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugi yeguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei. Kilarinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
11: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara gye nowe. La daga narinye hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven luha burugu aba letengiru ni bongiu lariega
11: baruhumile farin wahume hidangwa narin hane hon lagu matu digiad na la diven darime liabi larue ha bongi
1: larige aba lanug fein luha burugu aba letengiru ni bongi tuagu aba laguba chagunu aba lichugu hon ariegena
11: nugu bule le nubai le deregerun huagu lumagen gueto adiga humile rita guagule menuagu
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nagani veru tau diven, abalariengu.
11: Aniha nita, lelubi labiron lida genugu buhuwagu, lulagunfliron iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranseru wa libe inuba, au le uguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti uguri lelubi lalugurunina.
1: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
11: Lida aruwe hani lani na ubaule, aguma ti hatinya haburi lurui tikuflaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikuflaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atima ti hida, Lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha, kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba, gura huguye me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
11: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
2: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
11: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
11: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegu.
9: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye gu hon.
11: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyu bain nuago lagunfli rinya gueto.
1: Abati harinya gu.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye gu hon.
11: Buiduru gali.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipulgu luma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye gu hon.
11: Hafuri yida, Mabruha humamuga lidon ouchawaguni.
1: Abala dise du Jesusu Hawaii, Murusuru, Abalahu Drogu Afuri de Lubungiu, Laniega.
11: Nuguchi, Ahabobo Sen, Sefo Banaloi Uni and Gifitile, Gamalumo, Madaguala Lena Busen Rubai, Le La Babusen Rubai, Adugu.
1: Abatiliabi Aba Angeli Sielugi, Lulichugu Eri Lun, Daletima Lawai.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Let the heart